Kenda, Yeka Wendeliwe. Bainte lange sandi, bele lange mbuka, la noye akata o. Hanya habia kawende yanga, la noye akata o. Hanya habia kawende yanga, dole tanko njomani lele langa, we kimino enge ngamo. Imbende papa yonga mbele mkoti nyama o. Donka uyoga kwa nongoli kutuwa kola ngola oyari akamba kongo sika yu. Injo kwa kongolo ni yeke la ngome ngo ndebi kutuwa. Ao kongolo ni yeke la ngome ngo dale o. Ao kongolo ni yeke la ngome ngo dale o. Ao kongolo ni yeke la ngome ngo dale o. Bololo le bombebe wembi ho. Bese pelo yake. Hello yake, lo yake, lo yene lo kabulo bimbiro kundwe. Butela lo yake. Hello yake, lo yake, lo yene lo kabulo bimbiro kundwe. Lo yaka lo yeni wari wangya lo koe kalo kabulo wongwo wongwo yela o. Anyo wai to wonga le wuki owe kinyo ya na na yete pa ho kwa yela lo lo lo lo lo lo. Niwa wa yenjela, nyama wa yenjela, bontongwe njela wala ngokela ngamo. Awontongwe njela wala ngotimbilo kie. Awontongwe njela wala ngokela ngamo. Awontongwe njela wala ngotimbilo kie. Ewa hela nja uloka, diyonge nja uluene, bokodo nja ulopo. Lo nyanyanga na nyo wato kiri tina yivandumbe yo. Ewa hela nja uloka, diyonge nja uluene, bokodo nja ulopo. Lo nyanyanga na nyo wato kiri tina yivandumbe yo. Wale koko ome koko toyoli sesi nyame nchou. Wale koko ome koko toyoli sesi nyame nchou. Wale koko ome koko toyoli sesi nyame nchou. Wale koko ome koko toyoli sesi nyame nchou. Male lango, onje lo tuku kuki menge, onje lo tuku kuki menge, boka mimbo kwa jose. Nga, indeli yo, ba yele yo, yo deli yo, yo ho, indeli yo.